Ay, ang anya pa rin. Ay, ang ayong gado-gado. Katanya, inayang. Kapag-uzip ka naman. At siya niya ang diwang. Niringan na lalurungan. At ato rin ang inaama. At ang parang sa kamay.